moni atuo tenim hunle radio memara elani huwani hali sai provincia yuniesa alupa mbari hamte kuo huwa ihopa munyaja na vitu matiani achiriti umandima ni umajuni ari ote iluwa murima samota evari haya mteko e projetu I teningwe projetu de promoção de aquacultura de pequena escala eri emosa ere iluwa wera atu wananeke ereta yomala epome verusuni e projetu ela ya pachenre matiritu pili ya muyake ya 2023 ni yakavihirwa ni mwala no itinwa agência norueguesa de cooperação para o desenvolvimento ni msuruku wokwana 1.2 milhões de dólares ori wokwana 76 milhões ni 800 mil meticais variari vayaka taru e projetu ela yowihira wera ereheriweke matia okwana miloko mili ohuwa ihopa ni nabitu eriweke matapa munyanja yo namaramba okwana miloko mishishe. Wawotene projetu ila ehaka vihira amavano okwana miloko mishishe ompanta ohimasa huwa ihopa ni miloko iya werili wera ala epahiki mahosho nkubana naya. Memara ila atu okwana machira miloko sene miloko adisiritu pili ya mponyane ya kalaka kavihiro singwela wa iprojetu ila. Ulumaka memara ya waliluwa iprojetu ila governatora ya provinsi yoniesa Judite Masengele oromiliha wera epoma ehala olipihira wasasera wera matia na vitu mapuro mpaki wa iprojetu ila munyanja yonamara mba evrilileke ovarihiwa. Mulipa onalepa abuku, onkala omandiba o provinsi yoniasa Amelia Matavele, osu ulisha nsina na predestinada, onsumela onkumihira vate mweru wa novembro onwowo buku mmosa omuelawe muru Grito de Venus. Ori buku a poesia, onuluma sa otuneya watu kula asitiana amu Afrika. Ulumaka ni Radio Mosambique Amelia Matavele, ohima wera mwemara ela umpanyania awulumanaka alupa narehira abuku atanu wera mkumihira vate buku ola. Buku ola orina ipashina soko na miloko miraru ni ontuna opera tu ankala mwafrika sa otunea otitimiha sopa nila sa sitia na mwafrika. Mulipa owale babuku ola onisi wilia to wera umpanyania mulipaka buku mukina umuhelawe muru versus em português ori buku somela mukumera vate muyaka engweyo mweri wa junyu o provincia yoniesa ompachira mpua mamieri mitana mosa singweyo miteko sopakiwa makuru omvo nyampira amatata onishen wa basketball ari makuru enera ehokolele opakiwa matiri tusomekanyelash omandimba ni omarupa no araya atu vakani vakani amfunya matela ampira a basketball. Tuliho wapoma makuru ala zirito miteko sikina sinsomiliwa wera kweli sivarihiweki ni estokweni amweha sa matela ampira a basketball mpaka mweru wa agosto ungowo. Mutokweni avatuli amatela ampira a basketball onyasa Barsaba Xavier ohima wera mwemara ela nikurune nirehera wera nilatuli mtukumano onera ulumeke sa miteku sevarihingwe ni kuruna na vitu watanle kia kholili akina. Ihali mweku nukusharan sheshulwano sarsa ya ulilova sarsole mpanyasuma ni miyo Fernando Damas. Alahuma.

0: himela hunhula ke programme la ulilfa ni hala utaphlila masu mararu utharamuwa onaniha wosela ni otherela wowerani taphlile ke masu ala mu studio mu neri ni professor Rafael José Gaspar professor ohosha
1: ohosha ni sene ni ulu mihaka anna wothene kinona wi ankipale onna khala oni sivela mohene yola wi nahala ni wi haneke wayela morono lumaho
0: ni hivunyera ka thusa lani wuwira yale rina miruku saya emakuwela tikerere
1: ya wihu
0: endrumi hele kurati yu nuwira ya ndapuliliki
1: entitimi heleke utitimi ha nulu monaho yolo nona wi ela yo kibala veliha akuviheke ani phanyeke o awihe kurati yu neno ni phanya Ola wela rupahiwera atunyuela wakiteke ni haela. Apa alese nuluma hiyo hona wi untuna wanjera ekai kai. Radio atu tene.
0: Nsuna miva koko sui la marumo lilo mararuma shishi matanu. Iwi hereke.
1: Ahe. Na shuti hashi mkuihu. Na veto hiyo ni shuti haka.
0: Ni tunakatu ohari hutaje na mwana yeri wa mahukwala.
1: Ni makuwa ulika uluma. Ana mwana hikaliku ohovela. Ulumelo emakuwa. Nakala yohi ni nina kukomelato. Uluma emakuweli. Nataka sane kunya. Ekaleni muulumu manchipale. Yota pulelea. Ti program ola ni kalenda hula. Wi nsuni moha. Nina tapulelea masu manchipale.
0: Ahi apuru sori. Ulilufano wana maswala. Nipacharika ntu otaramuwa.
1: Sintu kweelela. Mwishika naka. Otaramuwa. Mwamuna wi mkwakula otaramuwa mnera hai. Baba lento nyumu mkwenyanyi roka okurukutua.
0: Okurukutua.
1: O malavo.
0: Okurukutua.
1: Apalena lwa ereta. Amvorewa na mala. Adinyaka baba lento nyumu ante ataramua akurukutua.
0: Akurukutua. Mwepotiki sinuro rekaida. Reinisi.
1: Akurukutua. Ereta aeli. Yuhu akurukutula.
0: Okanyua.
1: Ok. O malavu kanyua akanyua andiwela olukulula yo akanyua bakiao kandara bale ya babao akanyua okurukutua okwanyua
0: akale anira omanyua
1: omanyua sothende makua
0: makua
1: yulumelo ayale ya manyua manyua kawe hotuli
0: Kamera bari.
1: Ali mashi ana atanyira heni. Esweleni uli wi amanyuwa manyuwa. Kantu nomala ne umwi welela mkwawe. Umanyuwa yu.
0: Ni ruto paseya.
1: Tana na mlute. Tana na mlute. Apaseyo paseya.
0: Apaseyo paseyo.
1: Etu enkuru kutua. Eno paseya. Ya paseneta mekaya na biroroa. Tulento nera avarela uluma. Akuru kutua. Apaseya. Baba bawo yolela na kiyawo.
0: Ya munyonyi haya kiya suwele.
1: Wirula paseyo paseya. Kawe utuli. Umtuna uluma sothenu ni muluma. Kiyawo kiyawo wayanoni on kalawo yowi shukuro.
0: Ini ruto tama shulo tanye yolelo bayo.
1: Ah tanyeya. Yolelo ba. Sa se ya ya sa uta pulela maso ya ya ya tanyea utaliha ik a tanyea mejimo
0: ya wela muruni
1: ya kumana na Gaspara yao a tanyea lupanali antote muhemuha unowiwa utaramuwa ukurukutua unyanyua ukanyua utanyea vosu uteneyo
0: umanyua
1: utene utapulela ka etuimuha ulume makuwa
0: makuwa
1: Ukurukutua.
0: Ukanyua. Umanyua. Opaseya. Otanyea.
1: Mwemo. Mwemo.
0: Kwa hini ntonani hau, apurusore?
1: Onani ha.
0: Mwepiti kisiniruwa mojiare.
1: Enane. Mahau. Nakala wima kula. Nanani hetu. Ntao, baba wanakila.
0: Kwa choye ili nanani hetu.
1: Baba wanakila onani ha. Uluma emakuwa. Nina etila yaka muholo. Ntalihaka wii otavea.
0: Otavea.
1: Atave ya malayali.
0: Ntaki tave yiri malayakao. Maatere sao.
1: Otave ya iwo. Nakela muholo mu. Nina kela wii onyo wiha. Valento, onyo wiha.
0: Ukona kwa ni hama chapeli wa.
1: Vali anhokolo wa hii hao. Mtu otavenye nu onyo nyi. Hale.
0: Onyo wihale.
1: Kikwana kwa neya. Onhokolo sha hii hao. Tinerua wi. Mwakendo kata. Ma kelo nyowiha kim hokolo she hi hawo
0: ikwana
1: kwane ya makatelo awo na kelo holo yu nona hui onyosa
0: ah nyosa ale yo arele
1: ha nona bale mikole leni wi muhimuru mole apia yo no onyosa pa ya hokolo weke
0: onyosa
1: ah hokolo weke mkona ni
0: ruwe
1: ma ni mwe ruwe ya ro khota so tene yo ni mtapula le wi onani ha
0: utapuiha makuwa
1: iyo atapuiha male yao o atapuihi paswe yo
0: utakitapuihiri male yao kini tunaki weki chape kichape
1: irowe ya tapuihi irowe ya nani he ewihe owe hiye mwe mmo
0: toni yaka ntofa onani ha
1: onani ha
0: otaveya onyowiha
1: emakuwa
0: onyosa
1: Utapuiha sote
0: ni kala onyosa ule opa anyole
1: ho akala gina ora ii ale onyosa ori o elani
0: ono
1: pwanya yo nulu maitu sona na
0: onana
1: sona ni ha
0: apur sora nka wosela o
1: wosela ii ale wosela wosela ole
0: atwa
1: yotandu wawe ha maitoni
0: Ayo,
1: Kapur sorry, Gaspar Mota no se la ya. Orama
0: yo. Orama.
1: Ya. Tu oselanto, nkwana
0: orama. Orama. Wisona.
1: Oh, Ole kawo, otenebal. Orawe wolo ni shona me kawe.
0: Wanya ko meto nirwa, otinka.
1: Otinka lanto mio no na ni vale ntu na kala ni pake kata da yel niwe. Otinka la ya yao, ekatane yo ntu vamo. Otinka la.
0: Nirwa mutia no le ohichila.
1: Ohichila. Sote neyo makhalelo a maithwa o ndero wo bona ntoko hiya ankela wo wini yala sote neyo nulu mama hawo wosela
0: masa khala ni ratu opanya
1: opanya ntu o wosela umkhala opanya opanya ohichala ohichala waweiwe ukhala wi Olo osuwe letuiyo makalelo awa.
0: Maskantuna
1: wei. Maskantuna wei. Apie mpaka wei wo.
0: Vakola asio.
1: Tuneru anto ohichala.
0: Masito apurusore. Wukuliruwa wosila. Mutu wukulumuwa ntoko nulu mahumwe. Programa yoma lihirele.
1: Ani.
0: Wukulumuwa masivano oriva hijeni. Wopachiro puti hama ituale.
1: Iwo niliwa masoma ni vava.
0: Ani mosela.
1: Anu sela hai ntavenye ruini handu shiha.
0: Ikove iyo iyo.
1: Ikove. Sibu ya useli ya. Kujivali watakansi wakani ikove ye. Mutu ora maote ni makale loawe. Maitonu mkala ntoko noko na.
0: Ikove so hikuwa nila.
1: Ikove so hikuwa nila. Ole umkona hukula.
0: Eniruwa anu sela iwo kakone.
1: So tene iyo. Mwahawa ikove ye kera. Wina kuhi so tene iyo ni mkwenya huosela.
0: Hayaka orama
1: orama yaka wisona otinkala otinkala nimkanya husotene muhawo wosela
0: akalendo ohichila
1: ohichila
0: oputi
1: hamaito
0: antoko wosela
1: antoko kona hikonne wakona hukula
0: mutu owosela topanya
1: ha sotene kerole amkamkata athwala antoko khani wona mashawona ka
0: Enirwe tu wosele himaka ikovi so himala.
1: Ikovi so himala. Oloro kilati. Anona mwona kalatu kunumu ono uluwa. So tene yesi mwiha mwaha wosela.
0: Apur sura nka otere lao.
1: Otere la. Kakata. Yele ni itano mwekunya nikira kortar.
0: Kortar. Ayo.
1: Otere la. Akala nero tere lo rena ntokoresi. Otele la usi ntipale sintapulela ya. Basi yo nuwa nintali ya mwahawa hene.
0: Otele na otikila.
1: Otikila. Masi ala na tele la le. Ahimaka ui mtu oresu ukila atipa he.
0: Kwa hini yeyo.
1: Kihono tiyeyo. Vani itana ui otele la.
0: Ono ritana oterekela.
1: Oterekela. Takiva he mhalu okiterekele. Takiva he yume. Takiva he kopweyo kiterekele.
0: Kukala na mwalo hakola kiterekele le kopwela.
1: Masi ntaki kutulele vakanini.
0: Okwitula.
1: kwitula
0: ono likano terela
1: terela iwo abao
0: mhm otikila
1: taki tikilele enthuru iyo enameyo sotheneyo otherela iyo
0: akale nira oheka
1: ngowe na heke rekele ninkela nto mihaleni iyo mhalu mwero heki wanto baba alento ngowe na heke mithala
0: akale inira tu himaka otherela u mayhalala unirwa uchemela
1: erila
0: erila
1: uchemela erila ngowe apia iwe kawelo therela ahimaka wi ekipange erila
0: erila
1: ekithelekele mkhipi mayihala
0: utherile himaku vukula mayihala takithelele mayihala
1: takithelele man takivukule mayihala so thene yo utherela yo
0: vano wakhala mwire purusore akhala nira okotola muru okotola
1: okotola mwiri
0: ehe okotola mwiri
1: ngowe wena kotole ule onthali hawi nuwi nikite
0: nikite unakhala utherela
1: utherela yu wikita ukutula ukotola sothene thali utherela yu ukutula upasula sothene yanti utherela yu
0: utherela yu mana ya nikula kana no pasuwa makhali
1: ni a pasula sothene yu ntaka kathe utherela yu sothene yu
0: toni yakanto otherela otherekela okwitula
1: emakhuwa
0: othikila
1: uluma
0: oheka
1: ndelo
0: ochemela
1: wanyi
0: okotola
1: emakhuwa so tenisi thali haka mo ha otherela

0: Fatu Fatu. Vipa Wasel Maribas. Dime que la coma sin sono ni guamente que soy esa radio. Prengue de la cameli, merua Julia, que a 2026. Fato, você é minha vida. Ai, o ânimo, que eu nem rico e tu sem reraia. E malegue para achará. Rádio Moçambique, em nas uelha arati otene, uera o pachera. Uile piha, tu, mana o pachera o amteco uile piha. Uera atupake mpanta. Mpanta wani xixi, wampiksa no ngomas yetu. Ori Olympics ano ampaka yampanta arati. Waiyo wani o sekretaria wa radio Msamiki uwera kweli mwilepihe mwerlaka uwina yowina mpuwa mwampiksa ano nitunwa ngomaz yetu. Radio Msamiki msori o provincio ni esena suriha arati oteni uwera wapachira mteko uwilepiha arati uwera pekeke mpanta mwampiksa ano wa ngomaz yetu. Ayo yake ya 2026 mpanta wanishishi kwarta ili isao. Waiyo, arati wote ni munda tuliwa uwera kweli ngwe mpake mpanda.
1: Tavisinya, obo kitowa, mahiku yala. Mgingwona no himeni hu, nara ninyo, mrohi ya urika masi makuro yala.
2: Oye vizinya, ndeloni nkala ngutete yola. Mashi, kiro ukulumu ohawa, tiva uku upwele nlaka. Uku kila masa ni kuma mipompe ni mpaka nkintali ni mwaka.
1: Mwata sheni ya vizinya, uku kila masu wanyinyo. Mro, tipi hehime?
2: Oye vizinya, nkitipi hehime. Mwimare la miki nguria masa nkuma mipompe ni vizinya. Maani suwe la were province ele ya niyasa ni ekavi hero ya ikoverni yoja pangu atuwa ni ulea maasa ni kuma mipompe ni. Maase ni yala aharuwa thumpuwa maitishtri tusa umavago, umuembe, umajuni, ungauma ni thumpa kibuni sipi yu mandimba.
1: Matuwa vizinya, nga suwe la.
2: Aya vizinya. Timuupu welele wa ekovernu ya Musambiki ni ekathi hero ya ekovernu yo Japan. Ala Antoneri la wera ya avheke masure ruburia ni kuma mipompe na tuwa e-provinci ele ya niyasa.
1: Masi, ishe niye ya wii masi okumelela mipompe ni?
2: Vizinya, ala timasure ruhura ahinta nyira ireta wa masi eneyala ankala o koki wanawihi wa makinta alenu wakula mutuntuna. Nini uraka masala, nini sakira ireta sohia na hiena wasee sintanyiro mhao ura masu uhire hereriwa. Ntoku ireta ya mirimani movaluwa, kolera, ni kina sene. Nito, minki nruwa kamalusu kila wasasa masu uwera kiureko wani. Na anamwa na akankalo hipi sorogo shikolani.
1: Dhanu ntokinona mahaya, yogo kihinawona kani mahikweni yala. Na vitu miki nina kwela maasene ya opiho uwani. Kini keresheni vizinya.
2: Keshumpe vizinya. Mwase weta, mpako mwala numbaha maasi, mpua mwa

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Dai de pa, 8 horas e 14 minutos. O outro complicado que abriu na mão, a banda de 238 metros. Onda média, frequência, clibacibam, 1260 kHz. FM, abrabataun, gelxingem, tocamisi, gentiwanicam, tukuguluchi de malo, o tchocherakabasi, polo sambolam, 89.1 MHz. A chalong watching jetun, pekur basi, kurugatandam, masagar bachao, eregino. Alamisi. Alamisin. Yemasiku, gaviri, gamuisuono, wajuriu. Chaka chachanam, cha dushmele, e 26. Masuku gaviri, gamuisuono, wansana uviri, July. Chaka cha 20, 26. Basim, a chalong watching jetu, aun wajigaro nompamunda jam. 11 horas e 50 minutos. Pega na gaja chalong watching jetum, yetu jidebasi, pakusungusem, masango getu uche walerijinum. Pakuani kapam, tutande basi, kusungula singula nenyam, siakusosa, upiaja luwalam pamunda ja, 8 horas e 30 minutos. Pakuyako basim, tuchika. Kusiungula siungula ni manyisiyo malonda nyimbo mpamudaja 9 horas. 9 horas ngani situ siya passport case. 9 horas si 5 minutos ya tuchika kusiungula siungula ni manyisiyo malonda nyimbo mpamudaja 10 horas. 10 horas ngani situ siya passport case. 10 horas si 5 minutos tachika chemari Margarida Nchwembo. Ni ngani sietu siyebachi yao. Po jumanjabu, tinjika basi kulambarika nyimbo ziyechikara pamunda jia 11 horas. 11 horas ingani sietu siya pachimut kisi. 11 horas hii 5 minutu ya imi kwa ngula masunga nibachi yao. Mpaka tima kakule kanga na munda jia 11 horas hii. Hei, 50 minutu. Yerem, niatujiri basi pakupanga ni masingo. Uche, waririna. Ngani majikabem, central teknike, alia unotendi ono, Bakarni Kots. Pia sinchenga, kuchechua ulam, akusaina, Amandi Ukomela. Une, Abdul Zakariash, kulongo lilam, lirijino, apanapa, mikrofone, radio msabika. Ngani mtuleka, achalongwa chinjetu, pakatima, kakulekanga na munda jaa. 11 horas e 50 minutos. Rádio Moçambique. Nangolo. Jamawairi si. Akonokumangu etu. Kumsambique.

Haji di pa hoy to rasi 49 minutu chindalim abara panchin waradi Mozambique ba si awno tendorom kaliwam yai karim kumelemenda kulose kuti kuchereshenene akono kumango itu ku province ya Niassa abano patauni yai kaliwa karim kumelemenda kulose kuti nata ma district mo kaliwa karim kumelemenda awno te Wanari kumigunda, wane alimisewo kusosa uja kuikanda ando siya kurekanga na lekangana. Ya yu kusosa kubasi ni ya kamulana kupikangana kuenda oso pe mungungu mbebe. Kuenda oso pe mungungu mbebe pa kusosa kuendele chila kamili sema singo ga kwezi jitu kuko akona kumangu yetu. Kumusambika. Basi pakuwari kabam, tuiche ni maronda. Kukulumba ni manyesiom, mpaka tima. Kakule kanga ni muda ya 11 hours. Hey, 50.

0: kuza ekot. Soero rimene rimatitandizira kuziwa chilungamo. Soero na Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe rimene Verani episode yosatira yokuza ekot. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokhuza ekot. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero na Pedro Muyambo, lokhozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pakachetechete pakutuluka pa chumba cha pachipatala kapena moyo wasauka malaria ya kuchogolo pakati pozungula ndi chitukuta umoyo unkumbucha mate yopemnyerera ndi kujipenyerera.
2: Mae, ujuju, utovina pachindu. Mae, wamwewe. Ine, ndimafunika, ndidakayala usikito.
3: Kapela, ndivele. Uli ndi chikhulupi chepano, puma pang'ono. Ashangazi, ine ndabwele chachai cha ndimu ndi machamba yowawa.
4: Na mpwasi nganga nena kuti, tisamasingizani mankhwala ya kuchipatala ndi ya mchimizi. Yaposwa malize ya kuchipatala, wakoza kulimbitsa ndi la chimizili.
3: Oh, chabwino, vili ndi vovanikana.
5: Ndiko za ulowa?
6: Lowa, mwana wanga.
3: Bwenji watu wakaliwosa kale ni mpavu, na mpoetu walizi chapani.
7: Iye pitapo masiku kuyambila chumba cha kuchipatala chija. Chipano mira doru ibwela chokukhala ndi umoyo ndi pakati pa makapu. Mbili ndi gulu limodzi la anyamata polandira wanthu. Kapena wanyuwa ni wayima ndi nchitidwe wina.
8: Chipano wabwera kwakufa.
9: Pafupi. Nambochi njoi vasiji kufakaka. Malaria ya Luzancho ndi.
10: Yes. Chipa anauli wandari. Jana akupacha kuchipatala kuja.
9: Andipacha chai. Chanchoni. Pamaso.
8: Nampota penya uli ninkope ina. Nampo yokwada.
9: Kupunda mpanga. Chipa anu ndi magona ndi usikitu uchega. Pika na usana.
8: Nkabimbe we.
9: Mdagalikuno. Nampo chipa anu. Wali kujiwa mkati.
3: Usana wabwino, amai. Ndangobwela kudampenya wantano watu wampeboyo. Ngati waendekela ndi umoyo.
9: Wa moyo, ndi maganizo mmalo.
3: Ivi vosowa umabwela ndi dama. Osa tivichito vabwino.
9: Ulendo uno, ndabwela ndi vuili. Ndi chintu chimodzincho. Ndi funa kukamba ndi anyamata kusukuluko. Kwa akambira ivo, vandionekera.
8: Uganiza kutacha mnewa, akafera.
9: Nanga tindi flow ama mvera yetu.
3: Chapano watu wakala ndi mutu wakampeni ina ya mwantima.
9: Ekoti ndi flow, ndi sanamu ndi vonche. Ndi tenga vintu wina wakala ngiza kuti ivi si vitopola ujuju uli wonche.
8: Peleka ekisampo yako emoji moka mbili ila. Ngati ekisampo yako kumwa moji kiliratu mankwala.
9: Okay, chabwino chabwino. Uno vikonzeka. Ndikufuna kuchita nsonkhano. Malaria vamalangiza chiyambi ukondilo wanga. Nanga ndikumvera mphepo usiye ndikulema. Ifunika kuthamangira kuchipatala. Osalinde. Mukapita wachitema ukachiza. Sikusausa kuchira kuchipatala kuli vopenyera chitema ndi mankhwala yachomwe. Nampo ifunika ujifikira. Musalisiye thupi kulala, ivo ntima udakavera poyamba.
10: Wasintikadi kapela, kukadiri cha kuona.
9: Kusintika iyai, ndili organiza, ndi kuganiza. Ulidawa lalikuli ilo andipacha.
7: Ndi kapela nkuchila ndi nkhani yambili yake nkuyenela pa vila yonche. Asing'anga Joakina akonjeka bungano ndi anyamata abwela kudaona. Pakati pa mau yopepuka ndi uzene wachitema yabuka mayalo zoyena ya ekoti.
3: Umawa bwino achana wanga. Mukalosa mone njanu, ndingo ufuna kukuzani chinthu chimodzi chamati. Ikozeka.
10: Ikozeka. Bakula Joakina.
9: Chifuna tijiwichiche za icho. Chanchitikira kapela.
3: Iye watu ochila bwino. Nampo wadakhalira pang'ono kupita. Ndeumwe atipo ndisimbira amake. Wadapita chifukwa cha ntafu. Iye watu ochila bwino. Nampo wadakhalira pang'ono kupita. Ndeumwe atipo ndisimbira amake. Wadapita chifukwa cha ntafu.
11: Ife tidavuona mphepo ndikusokanikana vidalivo jujumucha.
3: Ndimujiwa jujumucha viwi. Yapo walionje wayamba kumwa mankhwala. Ndikudukiza pakati.
8: Timaganiza kuti tili bwino. Nditi masia kwenini.
3: Chazene kapela, malaria ya malangiza chiyambo chochila. Nampoka chilombo kama endekela ntubi.
9: Chipano nangati mtu wakudukisa chitema, kachilombo kama endekela mwemu.
3: Ndikama bwelela ntoni mpavu, ndika kozo usia ntuchi zindikilo. Kapena osa vima mpala.
12: Ii, ifi vima chitika kawile kawile shangaza Joakina.
3: Kubitila ntoma wakada kalea edit. Mtu, ama mwama siku ya wili. Ndi wama iwala, kapena ama ganiza kutuwajili.
10: Ivi vikoza kupa.
3: Vikoza itu. Malaria osa yisuwelele. Mankwala ya lindima siku yake ndi nyambu zake.
11: Kapenati tose tukuyamba kujia mankwala kulinima.
3: Iya, ikutela kulinima teya kulu. Ngati kumayamba. Upenyelela osa ti kungo yamba. Ifuni ikakuyendekela. Pika na potela.
12: Ndavana nafo. Basi, anta osa vele mpepo ifuni ikakuyendekela kumwa vonche.
3: Vonche, pika na kwinini potela. Ata muvina pachisangalalo.
9: Yeah, ifunika wakamvere ivikae.
3: Kopande kukhalapo kuzedwa, kufuna kujaluza kapela. Ndichipano ukoza kwa yaluza wena.
8: Alipanga nene kuti mankhwala yali ya mphafu kupunda.
3: Ya mphafu kwa yakwa ni chakumwa dawa mpaka na potela. Kuimikira pakati ndezo chilicholuswa.
12: Ifunika usingizana ndi chai chachikuda mukoza.
3: Pambuyo po kwanisa kumwa mankhwala. Kupande kumwaka nkamoji, mkoza kutecha mpavu.
10: Ndendede zake, ndika kambandanya hili. Kutumukaenese, mtichenga.
11: Imenena yoncho ekoti, kukwani chai chocha embidwa.
3: Mwema achana wanga, ekoti kuli kujipeleka, ndi tupi. Ndiwena, ndi chogolo.
12: Ndi ukubu kila bwanji vonche, nyengo, ndika mwedwe.
3: Mkoza utumila, shi ngelengele cha telefoni, kapena kuhika chizindikilo pakale ndali. Kapena kupempancho chithandizo kwa mambo enji.
9: Ini ndili ndi mwayi. Yandizungulira ekoti. Wandu wambiri. Andipenyerera.
3: Kuli nao. Nampo chipano. Kuli ndi nchito.
9: Iti.
3: Kuyaluza ni mbili yako. Kusimba kuti kudakhalira pang'ono kumalira. Kosiya kujipenyerera.
10: Ndidikoza kukonja sanamu.
3: Etu. Mau osavute. Vazeni. Ukoza kugunda.
11: Chintu ngati, ngati kudukiza pakati, ukoza usafike potela.
8: Kapena dawa roi walilidwa, kuipa kulipa.
12: Malare siya kuta ndi chukulubi na mpondi kumaliza kuma dawa, etu.
3: Anya inu vitukulu vabwimu. Tieni tichite sanamu, pakati ndi tieneze masukulu.
9: Ndini, ndifuna ndichimigizire. Ngati simu ndi mvere, kapena muyamvere matupiyano na yoncho.
3: Nchimwecho, mwana wanga. Kwa yao akupenyelela, akoza kupenyelela jibu. Kuganiza kuti vikagwira nchito.
13: Tifunika vigwire nchito. Lukashi wafuna ife.
3: Nampo kumanga chisani.
13: Malo yake basi yoteteza opande vokuwa.
3: Nditikachita kuti mivi
13: pajenje kukuti kwa sukulu kuli malo ndi ntunji.
3: Mambo vipaso vichulo
13: kuseli kwa nyumba yelikoma wangu ndi machamba yowuma ndi nyundo ya litushi.
3: Kukagwira ose jiwe.
13: Ndibweleka nangati walola.
3: Kaluka chakalola upita kuja.
13: Wakaliwosa jiwe. Woyamba tikakonja vonche pambuyo tikanangiza.
3: Nangati yosafuna.
13: Wakafuna iye wangu ofuna kupenya kuti swali yeka.
3: Ine ndikanthaniza kukonja mambo sindijua kudula kanthu.
13: Ine ndikadula. Iwe ukamanga tiligulu.
3: Kava kuja iye wakafuna kudya.
13: Nditenga chinango chophika kukhomo. Wakachikonda.
3: Nditenga botolo la maji.
13: Nditenga usikito. Ndifuna funa wakale.
3: Chabwino nditi kaika sanamu.
13: Waseka ndigwile janja.
3: Yapita masiku yambiri osamuone ndi waseka.
13: Ivi visintha ndilimbicha.
3: Basi tiyambelelo.
13: Lero limwe lino pambuyo potuluka sukulu.
3: Nditenga maluzi ya munda mamu yanga.
13: Ndine nditenga mkeka wa wakale wa kuchukuta.
3: Nchito mwakala luka.
13: Nchito ndilola. Ndifuna kupiliradi ndichikonde.
0: Pamenepo ndi pansiriziro papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ati ya chisamariro, chilimbikiso, ndikusintha. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la Vizamu Ndiyal, Mwatandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, 0814-55-55-5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumene uko mukupezeka.

ihali su ililiwa anopentahu ni muniwa. Nutikila muradi umanyo okati siola muhina mwe programa ela ensueliha makalelo amanuelo elapu ahu. Wanrua huru helani masu ovinya okabdele.

kadu nimpatha ni Eduard Liasi ni wamphulano ni rwa hungurela mwava no mosa onkhumala muteko wothava itere miruku ya sosuwilihana mukhalelo amanuelo elapo ahu othukihiwe nokumiheriwa ni Abdul Yafai ovinya wamphulano wokhaliheriwa umakina ni Jamal Afonso sisa nopenthelahu ni wira mniwirenle wa murare lovo.